mapenzi kana uchiziva kuti wewe unoroya. Au kana uchiziva kuti une zvikombo zvawinazvo. Au kana uchiziva kuti uri fambi. Au kana uchiziva kuti wewe hauna kururama, uya wakadaro. Andiwe uri kudiwa iwe, ndiwe uri kudaidzwa naShe, vari kutsvaga iwewe.

0: umuntu wakho. Uthi angilandaba ukuthi ubo bakhelani bazathini.
1: Mama angithandi ngalendlela.
0: Makhelwane. Ngiyasifela ngawe.

dile na dilembo. Ama festa ingori hensa. Aba tivaka zopera wakomana. Vaka zorora fast.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana.